ye no kane na dia kanyi no odebe ma ye enkwagye eni ba bia na insiranso di ba bia obi ka tro se obi sira wa oboa sa me ka tro se me sira wa me boa kise wo ofa yesu yi so fa yesu yi a dia biara me ka kire wurade no obeti efise me ni nyankopon e wa yonkofa na min san na samu ansan ma bibi efise watwere se enima nyina betwem including in komse ne mo radia sam di entwemuda sana Matthew chapter 24 and verse 35 e katra ye entimpa

Bigina Central Market. Na Bigina Hana Kerr be free if you just say a bayana, banchi, and cani, and they se mo amwo central market ne de dodo na ma shade we nsu mo hu se cars ni free afidanse ne nkokko mo ne sa places ne ba e be dru a solid fm ni mo ho no on se yenua mo pawo pafo no bo nse na omodo omani atete car no e bi agboot na hwehwenim no mo hwese ne ma woto a no mo de atwenti de odi ne nsa be ka kan ne kire se ono no be so asa ne ma no mihunu oba akwara hye nachi oba tana akwara hye nachi na ode ne nsa kanema ne bisa nti ka ni jina ya mate ni bia na ode ne nsa aso mienum na eye banchi boto mienum awu pafo ne doso nti afoforo ne bi pese omo nso eso no amu bi wafa ba ko amu bi mfa ba ko no so obe fa mienu no ne aka ne bi nsesa bi Ntina menu obi woni store mu edi nkomo na said ye na eye ni ejine jina bani mu ho because also omo nso ano na omo yese da bi mienu de untumi mienu de untumi ntimi emfa ba ko nso a uno so da bi de hia ne so omo de ba ko no betu street na omo de ba ko na biem unse omo nso ano ye ma na ba ko be hwe na nimu ntenten so na ba ko no nso a biem o se se e biem sa o de be ko ano mo si untumi o si o metumi o mo si da bi akwada hye wachi sister untumi o si metumi me si metumi me wo no ha na me soa dawadawa bebre dawadawa no emu adu masoa kaado no okika no mo si untumi o weya banche o si me si metumi to o mo de ba ko no soa no be emu no na afei na nana nkokomu epopo saa no mo sa de ba ko no to so omo de two so a two ni na ba ko no gina o se se mo si mintumi de amunye eno mo si da bi u beti mo so o da bi mo si mintumi de amunye eno mo si da bi se wo do aho den o su betumi enti fakos o mo na mo si mintumi se mo si mo hwe na mo ntumi a munye ansa na obe ka che bra ba ko se se wo kan ye bi e na obi aka bi a chere mi enura ama mani age o se kogit a ye di twi ese no godson se wo kan se musi mintumi dia munyi me na me ka chere o se kogit no se o si firi moja u choose na hu moja you su kogit herba Colgate herbal. Ebe buwa mwanu mwa da ho kama. Moja ni nina. Osinye chikamu no be miye miya osinye se. Asu sun nini ntine ni mungi namba bibia. Asai e jina sedi ya wose ye. We e repair. Colgate herbal. E repair sen. Esiesi ya numu. Na de Colgate chako no akamu. Obi akachire me se seme kain. Bebe se okay bi next time. Se God san okay yampa. Colgate. Chako. Ema osin e pai e yifita. Yusu Colgate herba nanajo. Nefa Colgate chako no. E chusi ya no pa brejuma. Na she. Mema abosume bako. Bosume mjenu miyansa. Ena yenu minsiya. My goodness. Colgate die. Dio yusu Colgate chini sibia wa dansi die. Na yasadi ya defofra ba ye Colgate Nature Fest 2026. Ye cha die bebre. Yeche adie bebre. Koswana yusu Colgate. Neti epio ene koba. Wache die die bebre. Shenon suse FD omaji atum omunsa shasye. Uni problem bia. Ene nkoma ami bedi ufia hano. Eye dukem. Ene nipa menyani fia hano. Senye urade ene beyi na mawa uinshi hano da. Na osanye shebre sesanfo. Abrabum nimdiye musu ya hunumu. Na osan eya dansi diye se. Se urade timife nipa se idi ni kudru biye ti se iya. Eye ene nenyami ye nyame. Yebe sheho. Mibuisa se wafa Libya desert nesoda. Eye question. Unfa bi da ti, nu fa bi da experience for froba.
yewo adzoye bibini gane ni a ojina brofo nim emma won chrechre fa immigration on ewurade obi a obese utu kwan ene meme a chrese de obeya by next month na uni gana ne won se wo ya utumi efri gana no ye ba be di nyina ho nkomo na nye se uja o man gana ho keke da bi uko suya die bi aba uko bi uko ye bibidi abeboa o man gana ye dwene o man gana ho na ebuza se nti gana kora nyo o man ya meburu no betumi aye ya na ene nipa amene ne be di nkomo no minu ye jaye me kai wo se na me boss so kire wo se Lumina Eye Care Services onmo ye free eye screening no eye ne se de ye kan ni nyina no eye ne me no kase ya so ani suyo wisiwisi wani hawo wani kura hawo bra be he bebi a wani ni gina bre ana ni gina bia bra na be hwe eye free o ya start 18 enipa wo ho be doctors ne dozo nti ukose si a wonse ye be hwe e be pon 430 ene ka ho tena ka ho bet kone na wu si niema ebra niema sie no e che no na ni ha ebem nti abra wo di nsuo na gum an samana ne ade wo mna wo se wo di kasi white white no kontam ne hwe wi ye na tumi aboa oba se si a wo yira e patas ye ben paparazzi hotel 0559 174 749 0559 174 749 and 0241 893-003 0241-893-003 A free.